0: Your search for good and godly music is over. You're listening to the Anchor Radio.
1: Well, good evening to all of our faithful and solid listeners. I'm going to tune in karon sa 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumigete, and this is Elmer Rishana, welcoming you once again sa aton nga live listener request. And thank you to all of you nga nakatune in this time and sa mga nakasente na sa inyo ng mga song request. Thank you guys sa pag-join, and we hope to be a blessing sa inyo sa pag-play sa inyo ng mga paborito ng musika here sa 101.7 FM. And welcome po sa mga brand new na itong listeners this time. Kung ganahan mo nga maalagan po na mo, you're very welcome to send in your song request this time. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app sa imong nga device. And simple lapod kayo ang pag-download. Kung naka-smartphone dara karon, adto lang ka sa imong nga web browser. And just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app. And you can register using your Google account. That way nga makadugang pag-access sa daghan pa jud nga mga special features and ang nindot nga app, and for your own benefit na siya. And so take advantage sa pag-download this time, and don't forget to send in your song request para daghan na pud ang ma-bless sa mga musika nga play here sa taon nga program this evening. Again, we look forward to having a wonderful time with you on the air this time. And so without any more delay, let's jump right into our program by listening to this first song. Unang request gikan ni Merle Jean Luciana. Here is House Henderson College with the song All About Faith.

And that was a wonderful song sung by Hal Sanderson College, Be the Light, a song requested by Mom Dynam and Lucat. And thank you for tuning in this time and sa pag-sendan sa mga song request, ma'am. I hope nga na-enjoy nimo sa pag-umina this time here with us 101.7 FM. And thank you to all of our listeners nga naka-tune in this time and sa pag-sendan sa inyo ng mga song requests. And ato rin sila yung pasunod kay medyo naiubay-ubay nga request. But thank you sa pag-join ninyo. And again, nga nindot kayo nga maminaw sa mga nindot kong musika here sa 101.7. So, maminaw taning sunod nga request. Gika ni Christine Chris, sung by Merle Rushana and Abigail Rushana, Christina Montes and Jeff Espada, the song Because of the One.

And thank you, precious Jewel Bandicillo, for that song, Echoes of Grace. It's a good life, and it's a good time. Pagkaroon sa pagkumino sa mga nindot ng musika here sa 101.7 FM. And I hope nga na-enjoy nyo ninyo ang mga songs this time. And again, thank you sa pag-uban, sa pagkumino sa ato ng mga nindot ng musika. And salamat sa inyo ng mga song requests. Kung napa mo yung mga song requests, sira, welcome po guys, kailangan pa kahit ang time sa pag-play sa inyo ng mga paborito ng song request. Well, coming up, here's another request, geeky ni Kristen Jane Vidal. Here's House Henderson College with the song Choose Praise.

0: Hi, looking for a new religion?
1: Yeah, I'm looking for something that adds more meaning to my life.
2: Well, you've come to the right place. Are you looking for a guru to follow or a philosophy?
1: Actually, I'm looking for a religion that fulfills the spiritual side of me.
2: This one is very popular with the Hollywood set.
1: Really?
2: And you know what authorities they are on religion.
1: No.
2: Ah, I see you are the discerning type.
1: Mm-hmm.
2: Well, here's a god that's worthy of your worship.
1: Wow, that's nice. So are you allowed to eat meat?
2: No.
1: Oh.
2: Ah. I know exactly what you're looking for. How's this one?
1: That's exactly what I'm looking for!
2: That's what I said.
1: This is a god I can trust! This god always has my best in mind!
2: Of course he does.
1: I'd feel comfortable worshipping this god. I bet he'd even die for me!
2: Don't think so.
1: No, that doesn't make sense, does it? I'll take it.
2: That'll be $30 for the frame and $10 for the mirror.
3: Who do you worship? This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
4: Who is Jesus Christ? Christ is our great high priest. Hebrews chapter 7, verse 25 tells us, "Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him." Now, I'm going to stop there just for a moment. That's not the whole verse. We'll come back to it. Let me just stop there and say, he is able to save them that come unto God. Notice, by him. Not only is he able to save, but he saves to the uttermost. He saves those who come to God by him as far as anyone could ever be saved. Hallelujah. My brothers and sisters, we got a complete salvation when we got saved. That verse again, "Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself." The only way we can come to God is by Jesus Christ. He is the mediator between God and man. That is what a priest is, one who goes between or back and forth between God and man. In the Old Testament, God instituted a priesthood that represented what Jesus Christ would do to reconcile man to God. But we don't need any human or Levitical priesthood today. Jesus is our high priest. He will never die, and he lives to continually make intercession for us. He is always before the Father, pleading for us, offering his blood as the payment for all of the sins of man. He understands us and has compassion on our needs, and he goes to the Father for us to help us. When Jesus offers a blood sacrifice for us, it is his own blood that he offers. And that is a sweet-smelling savor, a sweet-smelling sacrifice to our God. The only blood he will accept for our sin. And that Jesus was the last sacrifice we will ever need.
5: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
6: Did you know that your life consists of time? In one direction, the future goes on and on and on. In the other direction, the past goes all the way back behind you. But the present just goes by blip. How does the present go by? It goes by as a blip. Wouldn't it be foolish if we just lived for the blip? What can we do with the present? How about this? Why don't we use the present to plan the future so we'll enjoy the past, because memories are eternal. Let's resolve to make good ones. In 1 John chapter 3, verse 16, the Bible says, "Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us." And we ought to lay down our lives for the brethren. You don't have to lay down your life all at once. You can do it minute by minute. In the present. Did you know your life is time? What are you going to do with it? How are you going to spend it? On yourself or others? Boy, maybe, just maybe, you ought to work on spending it the right way, because you surely can't save it. Right now in the present, are you making some kind of eternal memories? Do you know, 40 years ago, I decided to make my memories at Hiles Anderson College. most difficult decision I ever made. Scared to death. I wonder what would happen. People thought I was foolish to leave Tennessee to take a pay cut and go to unaccredited Bible college. Wonder what's happened. Well, it says in the Bible in 1 Corinthians 2:9, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things that God hath prepared for them that love him. Why don't we work today to make sure our words and our deeds are spent on the present correctly, showing someone that we care about them and that we love them. This is Pete Cowling.
0: You're listening to The Anchor, reaching the world from Dumaguete.
7: We're more than just FM. Download the free Anchor Radio app today at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
0: Alondra Singett here, inviting you to listen with me to Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning, beginning at 7 a.m., right here on the Anchor Radio.
8: Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva. Si isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang particular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghato sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12, dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpapabago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtataguyod ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinayag niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus, at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapuri. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamagitan lamang ni Jesucristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kaninuman, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na mamagiging huli na ang lahat, Tatanggapin mo ba ngayon si Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
9: How do you do? The man in the following story was an airline pilot whose experience ranged from bush pilot to 747 captain. But he wasn't as skilled at charting his own happiness, which seemed to be in a holding pattern about to stall out, until he discovered a new chart by which to navigate. And his heart and mind and life were unshackled. This is Unshackled, dramatizing true life stories and produced in Chicago by Pacific Garden Mission. In 1870,

0: 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.
1: You're listening to The Anchor Radio, Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
2: If you're ever tempted to quit on God, read Psalm 102, verses 3 through 11. Listen to just a few verses. Psalm 102:8. Mine enemies reproach me all the day, and they that are mad against me are sworn against me. Verse 10. Because of thine indignation and thy wrath, for thou hast lifted me up and cast me down. It's not mentioned often, but God can really play hardball. Behind all of his love and patience is the ability to deeply affect any part of our lives. You asked him to be your Savior and your God, and he accepted you. He doesn't just back off from his commitments. He doesn't know anything about our new and different standards of commitment and marriage. He took you, for better or for worse, and he will not let you go. He's a devoted parent, and he's a jealous lover. Read Psalm 102. Something to think about.
1: Hello, this is Alanja Singit. One of my favorite Bible verses is Psalm 90:16. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. What is your favorite Bible verse? Share it on the Anchor Radio through the free Anchor app.
3: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi. Og nga sila unta makabaton ni ini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno. Nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.com/TheAnchor app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga gitudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.